0: Ilino liango João Ernesto Nkapoka pakukandianga kwa chipindi. Fabiano Marques nae pamitambo. Burundi wanamani. Apa panawasi niliutu. Apalapagwa mapokano makumene. Na tunkova na wadio kuvoi mbalabala bashulusha vinu vyokubilingananga. Mulishunga dashi.
1: Yani kulishunga kwa kina ngolo. Tengo utikine ngina ngolo. Yani ligali ukaona kujapuka dadao. Ma ajali kawika liduva natoa ukandiva. Unjanja ukandilishunga. Liduva lindiweka. Kanji tungulishunga dadao na ngotu kona ligali kujapuka dadao. Bishala tuka na au dadao kadikipadiki.
2: Kwa badio kwa dikidiki mwoli lanyama nipuka kwa mbalabala.
1: Ndio kwa dikidiki wanja wana waleya. Natopa kontrol pa wana waleya. Lumwenu munatendi muida na ukanji. Vadio kwa mkanya lila utoka kana ngano tundidia vale era tangu ka
2: ah bapali badio kuboi basulushanga mbalabala
1: eh bapali ah bapali boi na
2: basulushanga nyamani na meni
1: na meni wana shulushanga mituli kengo kuona medi kuka kuteka kushima kweda kushumedia
2: wako kaka nali yako nyani
3: Sergio
2: nyani
3: Eduardo
2: susulushanga nyamani mbalabala
3: mtuli
2: mtuli au kandenge mweni kwa rekaningi nyani
3: akandenge papa
2: Napani lankumanya kenga wako na ilinga yovele mbalabala mungu kujoa?
3: Mungu kujoa.
2: Ulishunga dashi wako mbalabala?
3: Ninaji ya puka ligali.
0: Tundikuwe shidene lombo odishi pindi shinji. Esha usalama na kutilole ndo kumundi mbalabala kuni kumapalapanda radi Msambiki. Pa wigu iti milugo vya mbone, vita ndeka kuna wasi. Pa mapokano makumeni kwa shanya ligimbo ili akabu delegado, uvenintete kumanya kulishunga na diajari. Tungu lambole la pakopagwa na wako nelo. Nangu João Ernesto Nkapoka ndikukandia ngidia. Pamo na Mufabia Umarkesh pamitambo.

0: Kuna mbolela njetu Jean Ernest Kaboka ni walikudana kwako.
1: Mio obrigado.
0: Spindi ya mangila shingu mmakaja wana mavenitete. Wakati yao tukumanya kuwa sambili na dakika 43. Oito razi 43 minutos.